What if kalmahan lang natin? Let's go. Dito, masaya lang. Kahit may lahat. Na para bang pagkati lang. May sa baba, sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trico, Bruno, Nico, Joseph. Ay, baka

0: mag-isa. Tina, mag-isa. Buti, tumating ka.
1: OPM Radio, the best OPM and P1.

lahat ng ginagawa ni Papa Anak para sa inyo, ha? Mag-aaral ng mabuti. Dahil yan lang ang pamana namin sa inyo ng mama nyo. Lagi kang mag-iingat, anak, ha? Araw-araw pinagdadasal kita.